0: Alo.
1: Aramwe ramutse neza.
0: Ngaramutse.
1: Ati wa mwana bavugisha.
0: Yego murakoze cyane.
2: Alo.
0: Alo, waramutse. Witwa nde?
2: Ganza.
0: Aha, Ganza bite?
2: Ha?
0: Ufite imyaka ingahe?
2: Umunani.
0: Umunani, utuye hehe? Mu kahe karere?
2: Inda Muhuri.
0: Hmm?
2: Inda Ngoma.
0: Utuye Ngoma?
2: Muhuri.
0: Mwurire. Nese Ganza. Amakuru yawe? Ese ko ntari ngwerutse? Je byaragenze bite?
2: Yuko ni mu kirungu.
0: Uri mu kirungu ubu ngubu? Mu biruko se ibiruko biri kugendekera bite uri gukora iki? Ganza? Ibiruko byawe biri kugenda neza? Aha. Niki kintu kidasanzwe kiri kuba mu biruhuko?
2: Ndakwisomera amasomo.
0: Aha, none se Ganza? Nk'ubu ngubu ugize nk'amahirwe. Sibyo ukajya nko mu isoko. Bakaguha amafaranga menshi tuvuge nk'ibihumbi ijana. Ugeze mu isoko wagura iki?
2: Amafaranga.
0: Wagura amafaranga? Kandi amafaranga bayaguhaye?
2: Naguramo imyenda.
0: Imyenda? Ni nk'iyihe myenda wagura?
2: Inifomu.
0: Inifomu z'ishuri? Amafaranga ibihumbi ijana? Nta na bombo wagura? Nta na bombo wagura? Ayandi se wayakoresha iki? Ayandi wayakoresha iki?
2: Naguramo ji.
0: Ji yihe? Ji yihe?
2: Kakandi karyo.
0: Kakandi karyo. Ganza urakoze cyane. Aha. Abana tubabwira titi ni mwigire hafi, umwanya wo gusoma inkuru wageze.

0: Hello.
1: Ara.
0: What am I say? Wait, Quandis.
1: Choose
0: some, isn't it? Choose of Tunyagin guy. Of Tunyagin, I will say. Otemokai Kadir. Guamagana. Aha, choose some. Ingrua in Vishije. Inkuru yacu yitwaga gute?
1: Cyusa.
0: Witiranwa n'inkuru yacu?
1: Ibihumyo.
0: Yitwa ibihumyo. Cyusa. Inkuru yacu yitwaga Musabyimana na Byusa, sibyo? Nene se. Ni cye kintu. Wabyutse. Ugakora ukibyuka bwa mbere.
1: Nakaraje mu maso.
0: Maze ukaraba mu maso.
1: Uriborosa.
0: Nta nubwo wasetse. Wasetse, sika twumve ukuntu wasetse. Cyusa, wumvise ko nakuzaniye umuntu witwa Seka? Nakuzaniye umuntu witwa Seka, Sister Seka.
1: Yego.
0: Ngaho umusuhuze.
2: Yambi, Cyusa, bite? Yambi. Uzi guseka? Uzi guseka?
1: Yego.
2: Ngaho twagiye. Ngaho nsekera. Cyusa. Agakuru kacu kakuryoheye. Turaza kuza kukubaza.
0: Cyusa.
1: Urebyemveni. Aro,
0: waramutse neza Byemveni. Ufite imyaka ingahe?
1: Irindwi.
0: Nene se Byemveni, nawe agakuru wakumvishije? Ngaho tubwire ikintu cyagushimishije mu nkuru twasomye.
1: Ukuntu
0: yatwajije umuntu. Ese nawe iyo uhuye n'umuntu uramufasha ukamutwaza?
1: Ego.
0: Ni iki kintu ujya ufasha ababyeyi bawe?
1: Imirimo.
0: Ubafasha iyihe?
1: Kwahirira
0: inkwavu. Kandi nawe ukunda inkwavu? Ninza kugusuruzamo inkwavu? Urakoze cyane. None se Byemveni,
1: karande,
0: iyo umaze kwahirira udukwavu uri kutugaburira, ni iki kintu kigusetsa kudukwavu?
1: Ukuntu turya
0: gute? Reka turye nk'udukwavu twumve, si byo? Birakunaniye? Urakoze cyane rero. Ego.
1: Ude
0: na Muhire?
1: Ara.
0: Alo, Muhire bite?
1: Nibyiza.
0: Ufite imyaka ingahe wowe se?
1: Icumi.
2: Yambi, Muhire.
1: Nawe yambi.
2: Yambi. Uranzi?
1: Oya.
2: Wanyita Sister Seka. Ngavuga ngo yambi.
1: Yambi.
2: Muhire, agakuru kacu wakumvishe?
1: Yes.
2: Agakuru kacu se batubwiye ko kitwa gute?
1: Byusa.
2: Byusa. Niko kanumvishemo?
1: Namusabye
2: Imana. Ah. None se Muhire.
1: Karan.
2: Mu nkuru yacu. Ko batubwiye ngo ngo mama wa musabye Imana. Ko yatumye musabye Imana ku isoko. Niki yamutumye?
1: Ibyibo.
2: Ibyibo. Ah.
0: Aha, none se. Mubaze ikindi. Byusa ageze nako musabye Imana ageze mu rugo. Ni yakoze iki?
1: Yamurikiye mama we ibi.
0: Aha, ikindi.
1: Birimo
0: ibihumyo. Ikindi kintu ni uko yashimiye na Byusa. None se uyu muntu akugiriye neza uramushimira? Umushimira ute?
1: Murakoze.
0: Nawe rero turagushimiye. Na hamwe na Byemveni ndetse na Cyusa. Yego.

0: Mama, kuatinze kuzahaba iki?
1: Mwana wanjye ndumva umutima wanjye wuzuyemo byinshi ariko nabuze uburyo mbivugamo.
2: Mwana wanjye
0: Karame,
2: sinzi ko ngiye gukora ibi bintu. Umutima wanjye hari byinshi ari kuvuga.